Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan, mga kababayan. Kapiling niyo pa rin po, DJ Max, right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio, of course. Medyo nawala lang saglit sa last hour due to some problem, ba? Chinek lang natin yung audio output natin kung naging okay nga ba? Kasi minomonitor tayo nung taga-kabila. Hello po, magandang tanghali po sa inyo lahat. Kung medyo may naririnig kayong ingay, siguro ito ay dahilan ng aircon sa likuran ko. 11:12 on the clock. Happy lunchtime po sa lahat ng mga nananahalian na sa mga oras po na ito. Sa mga walang pananghalian katulad ko, siguro oras na rin para ikaw ay matulog na lang. Pwede po din naman nating itulog yung gutom, ikaw naman. Ano naman yan eh, lumilipas. Katulad ng pag-ibig ng iba, lumilipas din yan. Anyway, meron pa rin po tayong nakabinbin na question of the day for those of you guys na kaka-tune in lamang sa ating programa. Our question goes like this. Ano-ano sa tingin ninyo ang mga rason? Ano-ano sa tingin ninyo ang mga senyales na hindi matutuloy ang outing ng barkada? Ayan, may naririnig nga talaga ako. Medyo maingay nga. Siguro nga naririnig talaga yung yung audio ng aircon sa likuran ko. Magandang tanghali po sa mga nakikinig po sa atin sa mga palengke ngayon, sa mga tindahan, sa mga sasakyan o sa mga tahanang tayo ang background nila buong maghapon, magandang hapon at tanghali na rin po sa inyo lahat. Sabi ni Jesse Alonzo, di na nagre-reply sa GC kahit i-PM mo DJ, parang na-restrict lang ba? Totoo yan! Kung saan nalalapit na yung outing at gala ninyo, biglang hindi na nagpaparamdam yung mga pa-important na person, di ba? Tila bagay nawalan na ng parang utang lang yan, nagkaroon ng amnesia. Ay, may gala pala, sorry. Yung iba naman, sinasadyang ma-late magising para iwan siya, tapos sasabihin niya na lang na, sorry, na-late nagising, ganyan. Diba? Yung pala, sinadya niya yung para di makasama. Sabi ni Joey Baluyot, kapag pinaplano ang outing o gala, DJ, hindi yan matutuloy. Dapat biglaan. Legit. Kasi once na plinano mo yan, syempre may excite yung karamihan dyan, di ba? Kapag na-excite na, mauusog yan. Pag biglang nagkaroon ng emergency daw, sabi ni Francia Daddies. Totoo yan, di ba? Kunya-kunyaring emergency. Emergency pala niya is wala na siyang pera. Siyempre, karamihan naman sa ating magkakaibigan, walang pang abono, di ba? Huwag na natin ituloy. Sa mga dyan, may mga kaibigan na paasa na tila bagay wala nang chance ang mabupang samahan ninyo nung high school or nung college kayo, eto na ang sign para lumabas na kayo, di ba? Wala nang update, sabi ni Eden Garnasi. Hindi na mag-update yung wala na nga ding pera. Pag ang gagaling magplano, hindi naman kinukulayan. Siguro senior citizen na tayong magsasama-sama, sabi ni Paolo Rama. Yun nga. Siyempre, laging ang problema dyan, nung bata kayo, limited ang pera, di ba? Limited yung time kasi nag-aaral kayo. Pag tumanda naman na kayo, or pag nagkaroon, nasa teenage years na kayo, ganyan, siyempre, may career kayong pinaprioritize. So, mga ganyan naman. Tapos kapag medyo nasa late 40s na kayo, yan na, mga kasukasuhan na, diba? Paano nyo ma-enjoy yung outing? Matatanda na kayo, kada lakad din nyo, may cutting ko. O hindi man, may pow, diba? Miinom pa ng Lusartan. Ano ba naman yan? Pag maraming suggestion sa itinerary, sabi ni Jomel Herrera, hindi matutuloy yan, DJ. Tama yan. Ang dami niyong gustong puntahan ng ending, sa bahay lang pala kayo. Ang dami ninyong gustong gawin ng ending. Food trip lang pala dun sa may tindahan ni Aling Bebang. Kung meron ka ba nakakainis na experience dyan, kapatid, ipadala mo na yan sa ating text line. 0935-810-8217. We're down with the final scratch of our program. Maya-maya po ako'y magpapaalam na. Mamaya ako na kayo pasasalamatan, di ba? For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Ben and Ben with a song called Pagtingin. Back to back with Cap of Joe's Multo.
Kapag right here on 107.1 and 107.9 with yours truly, of course. My name's DJ Max.

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
1: Yun lang!
2: Welcome to the Lunch Break Show!
3: Welcome to the Lunch Break Show!

0: Taps Radio.
1: On the clock. Magandang tanghali po sa lahat ng mga tagapakinig natin dyan ngayon. Sa lahat po ng umaantabay at patuloy na sumusuporta sa ating programa, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga na nagla-lunch na po sa mga oras na ito, happy happy lunch time po sa inyong lahat. Sana all meron pa ng halian eh, no? Kasi ako walang lunch time ngayon talaga. Anyway, sa lahat po ng mga wala pang ginagawa dyan sa mga oras na ito, anong plano mo kapatid? Anong trip mo ngayong araw? Diba? Parang ang sarap lang matulog maghapon, ano? Eh kaso may trabaho ka. Parang ang sarap lang humilata. Eh kaso breadwinner ka. Anyway, meron po tayong QOTD for those of you guys na hindi alam masyado yung nangyayari kanina. Ang ating question of the day, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi matutuloy ang outing ng barkada? Again, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi matutuloy ang outing ng barkada? Kung meron kang kasagutan sa ating katanungan, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Happy, happy listening po sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga eskwelahan ngayon. Yung ginagawa ninyo! Bakit hindi kayo nag-aaral na mabuti, ha? Haba naman yata ng vacant ninyo para makapakinig ng radyo. Sabi ni Vincent, Bibat. Pag puro ano na sa group chat, sabi. Ano na? Tutuloy pa ba tayo? Sa mga burol na lang tayo magkikita-kita. Huwag naman ganun. DJ, anong name nung song Bago Ka Umere? It's Kabilang Buhay po by Bandang Lapis. Yan yung music para sa mga may mga partner na mayapa na ganyan, di ba? Pero kung meron ka naman partner na nagloko, ang tawag doon, kabilang bahay. Yun yung mga sumakabilang bahay na kasi hindi na mainit doon sa dating bahay. Naghanap ng bagong pag-iinitan naman. Diba?

buwan na ang pinag-uusapan sa outing. Ito yung mga ano, no, biglang last minute may kukontra, ganyan, or sa pagplaplano nyo palang is meron ng may gustong suggestion na ayaw ng iba, ganyan, nagkakalabuan. Hindi matutuloy yan, di ba? Puro drawing at walang nag-aambag, sabi ni Beverlyn Ditan. Eh, talagang hindi matutuloy yan pag walang ambagan. Sa tingin ninyo may outing na walang nilalabas na pera, maliban na lang kung walking trip lang yung trip nyo, di ba? Sasama pa lahat sa plano pero di pala sasama sa gala, sabi ni Harold Ebarzabal. Sabi naman ni Jesse Alonzo, kapag sinabi na yung mga bayarin, mag-aalisan na yung mga yan. Sabi. Totoo yan. Kapag pinag-uusapan na yung pera, biglang parang pass mo na yata ako dyan mga par. Next time na lang ako gar. Mga ganyan na lang yan. Parang ano na, parang wag na lang. Ewan ko ba sa mga tropa natin na ano na I don't wanna say killjoy, di ba? Kung talagang vino-value naman nila yung pera, ayoko rin namang sabihin na walang pakisama kung sadyang may priority ng iba, pero parang ganun yung lumalabas. Ang masakit dyan, yung iba, wala namang dapat pagkaabalahang iba. May pera naman, pero ewan ko ba't ayaw sumama? Ayaw na ba niya sa circle? Dapat ba ma-friendship over na to? Dapat ba matapos ang samahan natin, di ba? Sabi ni Mary Kasuat, hindi matutuloy ang outing kapag walang makausap na matino DJ sa mga kaibigan. Ay baka lasing, bangag, ganyan. DJ, tama bang hindi dapat maging bias ang prosecution? Isang malaking kahibangan niya. Hindi ko masabing katangahan. Pero parang ganun na din. Kaya nga sila tinawag na prosecution. Sabi nga ni Representative Jervil Luistro, they are off to lay out the basis for impeachment. Ulat na lang tayo pag pinagtanggol nga nila ang respondent. Eh, parang nag-concede. Prosecution magiging neutral. Dapat senador ang neutral, di ba? Di yung parang may pinapanigan. Kapag may nagdalawang isip sa grupo, matik cancel, sabi ni JP Delehensya. Totoo yan. Kaya ako, kapag nava-vibes kung ano, may kumokontra ganyan or may other suggestion na halimbawa, naset na namin yung plano, di ba? Tapos biglang may isasuggest, may dadagdag na iba. Nakakawalang gana na yan kasi alam kong hindi na matutuloy yan. Mas matutuloy pa ang bigla ang lakad, sabi ni Christine Villalobos. Totoo yan! Kasi kapag bigla ang lakad, ambush yan. Wala na atrasan yan. Pag hindi sumama ang isa, sunod-sunod na yan. Legit. Masakit doon, di ba? Naaya mo namang sumama ang lahat. Nag-agree, nagkaroon pa ng poll sa GC. Tapos biglang last minute, nagsiatrasa ng ay, munti kong masabi yung ibang salita. Nakakagigil yung mga friendship natin na yan. Parang hindi kayo mga friendship. Parang di kayo nangopya nung college at high school. Nangongopya nga lang kayo sa amin noon. Tapos ngayon, ganyan na. Salamat ka nga, graduate ka dahil sa akin, di ba? Naging online outing na lang, DJ, sabi ni Roxanne Infante. Yeah. Tama, doon na lang kayo sa GC ninyo mag-swimming. Magpadala na lang kayo, di ba? Nag-pandemic naman. Nasanay tayo sa mga online-online chuchunis. E di online outing na lang. Video call na lang, mga ganun, di ba? Biglang nilagnat, sabi naman ni Jesse Alonzo ulit dito. Dagdag niya pa, nag-left lahat sa GC. Nakakabuwag pala ng grupo ang outing. Ano? Di, wag nang mag-outing para hindi mabuwag ang grupo. Tama ba ako dyan, mga kapatid? At maraming rason, hindi matutuloy, sabi dito ni Charmaine.
Ang rason niya dyan kung bakit hindi siya makakasama, walang pera, hindi pinayagan ng nanay at tatay, may trabaho, mga ganyan, masama ang pakiramdam, ano ba naman yan? Pero nung plano siya, nagsabing siya magluluto ng hotdog. Siya daw magdadala ng tubig. May kakilala daw siya na mayroong sasakyan na pwedeng rentahan. Ay syempre, nung hindi sumama, nakansel lahat. O pa naman, may pinakamalaking ambag, kapatid. Kapag papalapit na ang outing ninyo or yung schedule ng outing ninyo, DJ, tapos biglang tumatahimik ang GC, sabi ni Liu. Malaking senyales yan na parang wala nang mangyayari. Parang nararamdaman ko na rin dun sa outing namin, magkakaibigan to ah. Tumahimik yung GC namin, papalapit na yung pag-akyat namin ng Baguio. Nakaset na kami. Ang bagan na nga lang sa diesel, tila bagay mahihirapan pa. Yung isa nagsasabing nag-note na na wala pang sahod. Yan na sinasabi ko eh. Siyempre, pag sinabi niya wala pang sahod, matik, walang pera. Pag walang pera, di na makasama. Magaling magplano, wala namang aksyon, sabi ni Jackie Mukbang. Yes, di ba? Hanggang plano-plano lang. Ewan ko ba dyan? Hanap tayo ng ibang kaibigan pag ganyan. Hanap tayo ng bagong circle, yung handa kang samahan na maglakad mula Batanes hanggang Holon na naglalakad. Yun yung mga tunay na kaibigan. Anyway, marami salamat po sa lahat na mga nakasama natin sa loob ng 4 oras. Naway, huwag nyo akong pagsasawaan. Samahan nyo pa rin po ako mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 hanggang 12:00 po ng tanghali. Ako'y inyong mapapakinggan. For the meantime, ako po'y magpapaalam na. Magkarinigan po ulit tayo bukas. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day. And laging tatandaan, mga kapatid, fellow Tapsians and classmates, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from J.M. Balis with a song called Magandang Dilag. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max, and now, signing out.

0: Taps pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa Taps din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa Taps, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalo

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
3: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
2: Yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Cecil, i-English mo nga ito?
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
1: Yun lang!
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on top.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: Ah eh, yun lang!

0: is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah eh, yun lang!

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral. Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.
2: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

lumilipad at ako ay iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: nag-miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa talye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Puntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Yun lang.
2: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
3: The Quarter Mix on TAPS Radio.

kami nung ka-MU ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

0: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, yun lang.
2: Hey, hey!

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS.

News. Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.

0: Labs Radio.
1: Feel the love.
2: Hi guys, this is Michael Pangilinan at excited na po kayo pakita sa inyong lahat ang official music video ng It Might Be You na ginamit po bilang theme song ng Everyday I Love You. Kasama po dyan si Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill. Malapit na po. Enjoy watching guys para sa inyo.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: la la bangka yo.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
2: Good news! Ngayong 2025, ang TOPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TOPS Ilagan. Congratulations, TOPS Ilagan! Hey!

0: anak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fees sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fees sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

sakaling sapat na yan para magkaroon ng good vibes ngayong umaga ng Friday. Oy. And by the way, we have a very important announcement mula po sa

ang DENR o Department of Environment and Natural Resources ng DENR Express. Ito yung permitting on wheels at sila po ay papunta ng Ilagan City. Yan. Sa mga gustong kumuha ng mga DENR permits, pwede kayong pumunta at sumama sa o i-avail yung kanilang mga services. Yan po ay sa July 27 hanggang July 28, 9 o'clock in the morning, dyan po sa Ilagan Community Center sa Poblacion. Diyan po sa my city of Ilagan. Again, DENR Express Permitting on Wheels. Diyan po papunta sila sa Ilagan City. Ang mga services na i-offer nila ay pwede kayong kumuha ng Environmental Compliance Certificate or ECC, Certificate of Non-Coverage, Cert of Pollution Control Officer Accreditation, Permit to Operate, Waste Water Discharge Permit, Hazardous Waste Generator Registration Certificate, CRS Registration, SMR, and CMR Assistance. Yan. Yan po ang mga services at syempre iba pang mga services. Pwede rin kayo mag-inquire dyan. Dyan po ay sa may Ilagan Community Center sa Poblacion sa Ilagan City. Again, that will be on July 27 and 28 from 9 o'clock in the morning. Libre po ang technical assistance and consultation at ang permitting support dyan sa kanilang DENR Express Permitting on Wheels. Papunta po sila dyan sa Ilagan City. Yan po ay announcement mula kay Doc Ray at pinakiusap sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa DENR. Mga friendship niya sa DENR. Yan. Sa mga may pangangailangang mga permit. Ako naman ay ang kinuha kong permit nung nakaraan at lumabas na nga ay yung permit nung aking ibon. Para legal yung pag-aalaga ko ng isang ano tawag diyan silver cockatoo. Yun. Yung ibon kasi na yun ay hindi pwedeng basta alagaan kung sino-sino ang mag-aalaga dahil nga po ano yan mga imported na mga ibon that's from Australia kung hindi ako nagkakamali yung mga ibon na ganun silver cockatoo. Ay, hindi pala silver, sorry naman, sulfur cockatoo. sulfur cockatoo pala, sulfur cockatoo. Anong silver cockatoo? Sulfur cockatoo yung aking alaga. 75,000 pesos na ibon. 75,000 pesos na ibon. Buti naman at nakuhanan na natin ang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources. Maraming thank you sa mga nandyan sa DENR dito po sa may Silawit. At yung ating permit ay galing po mismo sa regional office. Maraming thank you! Kay Doc Ray, magandang morning. Nakikinig daw sila ngayon at siyempre magandang umaga kay Ate Che, kay Ava Raya, kay Ate Kay at siyempre kay Doc Joshua at kay Nanay Saling na rin. At sa lahat po ng mga nandyan sa Bayombong, magandang morning. This is your 107.1 and 107.9 Tops Radio. Good vibes lang tayo ngayon. Walang bad news. Walang magbabasa ng balita. Friday naman, hayaan nyo na silang magbalita kung ano-ano ng balita dyan. Mga epal na mga balita. Kaya makinig lamang sa Tops Radio. Mamaya kwentuhan ko kayo kung ano nangyari kahapon sa aming intercampus faculty and staff orientation na ikasamang apat na araw ng mga workshop ng mga bagong teachers. Yun, no? Yan. Yan ay para sa aming adhikain na makapagbigay ng mas kalidad, mas maganda na serbisyo at siyempre
para sa mas magandang Top Achievers Private School Incorporated. Meantime, kasi nga good vibes lang ngayon. Let's have Kandungan. Noel Cabangon on Tops Radio at 6:39. This is your DJ, DJ No Name.

ang tugstugan, 'di ba? Good vibes lang at makaka-relax ka ng kahit konti. Yun na lang gusto ko ngayong araw. Medyo relaxing lang. Huwag na muna ng ano. Wala na muna mga national news diyan. We got 15 minutes before 7 in the morning. Ang sabi nung nag-text sa akin, sabi niya, DJ no name, naninibago ako pag walang balita. Talaga ba? Ano siguro yan? Gawa ng pagiging matanda, yung naghahanap ka ng balita talaga. Ganun daw talaga. Ganun daw talaga pag tumatanda eh, balitang hinahanap. Ganun talaga, balita. Tapos yung balita, puro epal lang naman. Ay nako, kumusta po lahat po naman nakikinig ngayon? This is 107.1 and 107.9 Tops Radio. Kung ikaw naman ay kahit papaano maayos ang kalalagyan sa buhay, ibig sabihin eh, medyo maganda-ganda naman ang estado mo sa buhay. Eh wag ka nang medyo magpa-stress pa sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na kung hindi naman talaga kinakaya. Ay nako, good morning. Sabi ni Kuya Peter Bam, magandang umaga Kuya Peter Bam. Ikaw ba yung sumigaw sa akin kanina sa ano? May sumigaw sa akin kanina eh, habang nandyan ako sa nagja-jogging. Eh hindi ko alam kung si Kuya Peter Bam yun. Ano daw? Siya nga. kasi sa dinami-dami ng nakakakilala naman talaga sa akin, meron lang mga ilang mga tao ang kapag nakikita ako sa daan, eh bubuksan kanilang bintana at sasabihin, "Sir! Sir!" Kaya medyo alam na alam ko kung may sumisigaw sa akin sa daan. Ano ba sinigaw mo sa akin, Kuya Peter Bam, kanina? Kung ikaw yon, ano ba sinigaw mo sa akin? Ano sabi mo? Sabi mo? Macho! Yung ba sinigaw mo sa akin? Macho! Parang ganun na narinig ko na sinabi mo sa akin eh. Macho! naniwala. Umaga kay Kuya Peter ba? Magandang umaga. At sir daw yung sinigaw niya. Akala ko sinigawan mo ako ng macho! Asan na lakad mo? Parang ano ka na naman na maghahanap ka na naman ng nasama mo nga ako. Kailangan ko mag-relax sa buhay ko. Dami ko ng stress sa buhay. Ano ba namang pinapasok ko sa buhay? Ang dami-daming stress. My God! Nginig-nginig na nga katawan ko. Hindi ko alam kung excitement. Hindi ko alam kung stress na ako. Hindi ko alam dahil na nagmamadali na ang tolay. Kasi nga yung aking Sterling Campus eh, hindi pa masyadong tapos. Ilang araw na lamang babago magpasukan. July 24 na ngayon, no? One week na lang pasukan na. Yun siguro ang aking stress at nginig-nginig sa katawan. Maliban sa wala ng budget. Ay hindi ako papayag na wala ng budget. Kayang-kaya ng aking superwoman yan, si Ma'am Jo. We got 48 down 6 in the morning. We got a few minutes before 7 in the morning, and I hope you are doing good, and I hope you will be enjoying the music that I'll be playing next. Here we go, Harry Styles with Falling on 107.1 and 107.9 Tops Radio. Radio Harry Styles at 3:49.
we are doing the best.

0: What a mom now.
1: Wala lang, trip ko lang. Bakit ba?
0: 6 minutes before 7 in the morning. Magandang umaga sa mga agrobrobwat mapan ikadagiti babalay dapiman ay kadagiti eskwelaan dapiman. Eh, ingat-ingat kayo sa biyahe, ha? Eh, kailangan mag-ingat lagi kasi nga, alam nyo po ba, ang daming nadidisgrasya yung mga nagmomotor. Dapat kasi meron kayong mga lisensya. And then kapag meron na kayong lisensya, kailangan mag-ingat sa pagdadrive. Hindi yung kung ano, tira-tira na lang. I'm in my bed. Kailangan din intindihin yung mga pamilya natin. Intindihin mo kung ano mangyayari sa pamilya mo pag ikaw nawala. Diba? Kaya mag-ingat po palagi at lagi nyong kasama pa rin ang Tops Radio saan man kayo pumunta. By the way, ang Tops Radio pwede mapakinggan online. Punta lamang po kayo sa Google Play. Hanapin nyo ang free app ng Tops Radio. Yun ay Tops Radio Philippines. Again, that is Tops Radio Philippines. Download nyo kapag kayo ay gumagamit ng Android phone. And then, maski naka-background lang, maski nagsasurf kayo sa Facebook, pwede pa rin kayong naka-tune in sa Tops Radio 24/7. Hindi yan nawawala. Maliban lang kung brown out. Basta meron kayong internet, ha? That's using Android. If you're using iPhone, kapag gumagamit naman kayo ng iOS, ang kailangan nyong gawin para mapakinggan ng Tops Radio, pwede kayong pumunta sa aming website and then click the radio page. Meron tayong radio page dyan. And then you may play the online streaming of Tops Radio. All campuses po yan, makikita nyo sa aming website. Okay? That's how simple. So you can listen to Tops Radio anywhere in the world. Basta meron kayong internet. Magandang umaga sa lahat po ng mga pumupunta na daw sa kanilang mga paaralan. Friday pa lang ngayon, ano? Pero walang pasok sa mga government offices yata yung iba, no? Dahil nga Friday, they have their shortened reporting days. Kung hindi ako nagkakamali, Lunes hanggang Thursday yung kanilang pasukan. Pero medyo mas maaga and they go home late. Yan ang ating strategy para medyo makatipid sa enerhiya. Petroleum at syempre ang mahirap ang mag-travel ngayon lalo na medyo nagmahal na naman ang presyohan ng petroleum products. Nagtaas ng hanggang 10 piso nung nakaraang Martes, di po ba? Anyway, if you have a transaction with government agencies today, you better ask if they have office work today because it's a Friday. So you have to be aware kung sila ay may pasok o wala. Again, we'd like to announce sa lahat po ng mga gustong kumuha ng kahit anong DENR permit, pwede po kayong mag-inquire dyan po sa may DENR Express Permitting on Wheels. Pupunta po sila sa Ilagan City, dyan po sa may Ilagan Community Center, dyan po sa Ilagan City sa July 27 to 28, 9 o'clock in the morning. Okay, 9 o'clock in the morning. That will be on Monday and Friday next week. Okay? So lahat po ng mga gustong kumuha ng mga DENR permits, kung anong papel man yung kailangan nyo, you visit them at Ilagan Community Center in Ilagan City. That will be on July 27 and July 28. Here's your man on Tops Radio. I'm saying goodbye for now. Stand by for more of your favorite hits. Only here on Tops Radio. Ay, teka lang muna, hindi pa pala ako nagkwento tungkol sa ano. Gusto ko na magpaalam. Meron pa pala akong kwento tungkol sa ganap kahapon. Kasi nga po, yung aming mga guro, mga bago at mga gurong dati nang nagtatrabaho sa Tops,

0: ay nagkaroon ng intercampus orientation ulit kahapon. You know. Kasama ko na si Mr. M ngayon. Avisala Eshma, Mr. M, good morning.
1: Morning, no name.
0: Wow. After 7.5 years. After 7.5 years, napakinggan ka din sa wakas.
1: 7.5 years.
0: 7.5 years, di ka napakinggan sa radyo.
1: Sorry.
0: Lagi kasi late pumapasok eh.
1: Masakit ang katawan, no name eh.
0: Malamang dami mo ng deduction ngayon.
2: Hoy, maga pa naman.
0: Sa nakaraang mga araw, simula nung Monday, ay ang aming mga new teachers ay meron silang anong tawag nila doon? Pukpukan. Mga workshop, training,
1: yes, training.
0: Pa-seminar, andun na lahat-lahat. Mm-hmm. Orientation, andun na lahat-lahat. Na yan ay ginanap ng TAPS Incorporated dyan po sa TAPS Santiago Campus. You know. Ang next na orientation niya sa TAPS Sterling Campus na ha, sa Arsinas Auditorium na. Wow!
1: Apa?
0: Sa Arsinas Auditorium na, sa susunod na mga pagkakataon, sa susunod na mga meetings, dyan na tayo sa Arsinas Auditorium. Apa? You know. Yeah, nagkaroon po ng mga training ang mga teachers namin, mga bagong teachers, para naman pagsabak nila sa Agosto at 3 ay kahit papaano, kahit mga bagong graduate, mga fresh graduate, ay alam nila kung anong gagawin nila. May mga fresh graduate, meron din yung mga may experience na. Meron din yung mga feeling ko, marami ng experience. Marami ng experience.
1: Anong klaseng experience yan?
0: Ayan ka na.
1: Iba kasi yung reaction mo eh.
0: Andyan yung feeling ko, hindi na inosente. Yan ay mas mapa may experience o mapa fresh. Ay nagkaroon ng training para ihanda ang ating mga guro.
1: Yes.
0: Ready for August 3. Okay?
1: Tama.
0: At kahapon nga po yung pinaka finale, at kahapon po ay nilaunch na po namin ang aming My Taps SMS. What?
1: Wow.
0: Yung My Taps SMS, ito ay bagong school online portal. Tama ba ako?
1: Tama.
0: Ito ang bagong school portal ng Top Achievers Private School Incorporated. At ito ay hindi nagawa ng abroad, hindi nagawa ng mga Indiano, hindi nagawa ng kung sino-sinong programmer. Kundi ito ay gawa ng sarili nating faculty and staff. You know!
1: Yes!
0: Good morning kay Sir Luvia at syempre kay Sir Gary. Good morning! Kayo lang sa kalam.
1: Grabe!
0: Mga IT experts programmer!
1: Yan. Mga Lodi.
0: Mga Lodi. At gagamitin na. Ginagamit na actually namin. Pero kahapon lang officially ni launch. And teachers will be using that new MyTaps portal. Wow! MyTaps portal.
1: Apa?
0: Wagas! Kayo na talaga. Marami ho magagawa yung aming bagong MyTaps portal. Magagawa sa mga guro, magagawa sa admin, syempre.
1: Yes.
0: At syempre, doon din maraming magagawa ang ating mga estudyante. Yan.
1: Yan.
0: Wagas. Congratulations, Sir Luvi. At syempre, kay Sir Gary, ang aming mga programmers. Yan.
1: Yan.
0: Binigyan si Sir Gary ng paunang bayad na 50,000 at meron pa daw mga sumusunod. Wow! Sana all programmerer. Ginawa yan exclusively for TAPS. It's commissioned by TAPS. Meron na po tayo bagong My Taps Portal. Nilaunch na po yan kahapon. At ang lakas ng palakpak nila nung, nung nilaunch na. Lalong-lalo na nung bigyan ng tumataginting na malutong na 50 mil ang ating programmer.
1: Yan o.
0: Congratulations, Sir Gary Avisala Eshma. And I can't take it back. I can't unpack the baggage. Hindi na ako galit kapag nakatambay ka sa opisina maski Saturday and Sunday. Hindi na ako galit. Hindi na may galit.
1: May maintain na ng kanyon.
0: Di na may galit maski mag-aircon ka ng buong araw.
1: Abaw?
0: Di na may galit, Sir Gary. Magandang umaga, Sir Gary, at siyempre kay Sir Luvi. Naganap din ang presentation ni Sir Luvi para kung paano gamitin yung ating bagong My Taps Portal. At siyempre, may lecture din si Ma'am CH. Ano you know? Pangalan ni sis? Ni Ma'am Crizel. Ma'am Crizel. Meron siyang lecture tungkol sa anti-bullying.
1: Yes.
0: At nag-lecture din si nag-present si Ma'am Jessa ng yes. Summary ng mga nagawa sa loob ng ilang mga araw sa kanilang training. You missed me too. At ang pati si Sir Jeff, di ba? Uh-huh. Si Sir Jeff ay nag-present din tungkol sa administrative policy, tungkol sa yes. Human resource management policies, tungkol sa remuneration, etc., etc. At ang finale sa hapon ay ang presentation ng ating ang presentasyon, mga reminders ni walang iba kundi si Doc Mike. Uh-huh. Yung medyo tumataas na ang tono niya kapag merong gustong i-emphasize.
1: Oh, normal na 'yon.
0: Normal na 'yon na parang wala na lang kay Mr. M.
1: Normal na 'yon.
0: Parang hindi na pinapakinggan ni Mr. M kasi normal na.
1: Hoy, nagkikinig pa rin ako noon eh.
0: Kaya pala hindi ka na nagkikinig kahapon kasi normal na lang sa'yo yun.
1: Hoy, nagkikinig ako noon
0: eh. Matagal ng faculty natin yung IT na gumawa. Hindi. Pangatlong taon yata? O
1: pangatlong taon noon.
0: Pangatlong taon pa lang, Doc Ray. At magandang umaga sa lahat ng mga tumulong sa aming training mula nung Lunes. Sila Sir Luvi, sila Ma'am Pearl. Yan, Ma'am Pearl, magandang umaga. At siyempre sila Ma'am Jessa,
1: yes.
0: Sila
1: Miss, po, ma'am.
0: Miss Naiva, sino pa? Si Miss Babylin, hindi ko pa alam kung sino yung mga heads
1: Ma'am dyan. Diana.
0: Ma'am Diana, lahat yung mga tumulong dyan at syempre mga staff
1: yes.
0: Na tumulong para sa matagumpay na pagdaraos uh-huh. ng new teachers training
1: yes.
0: Dyan sa TAPS Santiago simula pa nung Lunit. Yan. At nagtapos na po kahapon sa pamamagitan ng inter-campus orientation ng administrators. Andyan din ang mga admin, andyan ang mga campus directors. At syempre, nandyan ang mga principal ng bawat campuses. Andyan din ang lahat ng mga chairman, lahat din ng mga admin staff. Andyan lahat. Andyan lahat at kahapon ay na-refresh sila sa mga polisiya at kung ano ba talaga ang vision, mission ng Top Achievers Private School Incorporated. Okay? So mula sa amin, maraming thank you. Napakaswerte nyo mga tapsiyan dahil ginagampanan ng TAPS admin, mga teachers, ang kanila mga trabaho para sa mas maayos, mas dekalidad na edukasyon. Okidaki!
1: Tama!
0: I'm saying goodbye for now and Mr. M, paalam ka na muna agad.
1: Papawalan yung pina-Chinese sa pinarol din sa palat ng radyo. Wala naman yung God, Mr. M.
0: Makulimlim ang araw. May bagyo sa bandang extreme northern Luzon.
1: Oy.
0: Pero tuloy lang ating trabaho. 7:08 ang ating oras. This has been your DJ, DJ Noney.
1: Yes.
0: Bye everyone. Good morning. Siyempre, kasama natin kahapon si Ma'am Jo.
2: Yes, good morning po, Ma'am.
0: Ang superwoman ng Taps. Ang superwoman ng Taps na relax lang. Relax, relax lang siya kahapon.
2: Yes.
0: Good morning na rin sa mga kasamahan namin dyan sa Taps, Nasim Rojas, kila Sir Jeff, kila Ma'am Juliet, kila Jesser, syempre. Magandang umaga sa lahat ng mga heads dyan, si Ma'am Kat, si Ma'am Steph, at syempre kay sa mga nagkatay ng manok, native na manok, may pasabaw sila kahapon.
2: Yes.
0: Yan. Si Ate Venus, magandang umaga.
2: Morning
0: sa mga
2: po,
0: utility workers natin dyan sa Taps Nasim Rojas. Magandang morning po sa inyo. At siyempre ang nag-cater, hindi naman pwedeng kung saan-saan lang tayo nagpapa-cater. Kapag kami nag-cater at gusto namin siguradong walang problema sa pagkain, siyempre alam na this, alam na that, Ses Catering yan. Maraming salamat kay Ma'am Ses sa laging pag-alalay sa amin. Isang tawag lang ay goods na kaagad. Hindi kami kailangan kakabahan. Ilan ba yung tao kahapon o kulang-kulang 300 na faculty and staff ang nagsama-sama sa ating Taps Convention Hall?
2: Tama.
0: Aki-daki. Buti na lang may maganda tayong convention hall.
2: Naman.
0: Yan ang purpose niyan. Hindi naman talaga yan pang ginawa pang rent. Para yan sa ating mga teachers. Okidoki!
2: Okidoki.
0: Iyan ang Top Achievers Private School Incorporated. Daldal ko kasi. Maraming salamat! This has been DJ No Name on Tops Radio. Bye everyone!
3: This is your 24/7 FM Tops Radio.

0: you're in TOPS. You will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.